Asambai natoa even to be da sa wuti obidia ka wodi wodi abeya asresa mwati fi sa nyama brian suno enwara no nyambio di mafu nyamie obedia ma woda asambai natoa agwezi even to be da Ada petra bebrebe, o tiny ani bebrebe ya. Kwa sentro nyame, na fa wo ho. Ah, my God. Dima funyamye, abaya.

0: yamu bibre bituru ni edi nka ho. That's what to me ya. Oh to me yo. Oh to me yo. Da no ni ni. Eduru me bi ya ka tra me se me for microphone to na me ne nya de. Oh to me ya. Oh to me yo. Ebusa e ka tra Mary se. Obabunu Mary. O wadi nje wa wadom wo. Na wo suna agen kwa no be pie fraba. Na Mary ka sin bi wo se. Ebeye den na ayeye. Na bofo ne ka tra ne se. O hon konkron na nkasa. Le babu putu.
1: Yes.
0: Sira se wo to me yo.